0: tôi mình tôi lại thì tôi quên mình ô tôi quên mình cả cả ô đó FM 104.3 hồ đón với cái tên tôi qua to ế sẽ quên là xin hỏi mình đi mình tôi quên lúc lúc quên mình tôi đồ phi đê lê mi mê đồ khua cú tôi tôi leo mi hoa mi hà mi tôi quên mình mi mê cả đồ bê lê tôi mê phi đê đê xua mi đồ quên tôi tôi nông lúc lúc quên mình tôi lê bì hoa ai yo hôm a fo mi tonkpo kome mi e mi kana tokpe na mi na tokpe daho nu mawu a tya lono mi na doku ni mo na doku ni deede tsi ton e tsi gbon alokpa de bo hun mi fe do kuo to e preseski e wa e mee do omo tsi e tso so pe to le mi kono ba gbin e dohun mi lo mi do ku donu mawu e bo se keze mi obita lo ton mi bodo churu ton ni wiwa ni wiwa no wi me yin me lo bodo to to hwe kan hwe lo le me bodo aso sanji le mi me do kwe kwe le de so mi so ta lo me nu ma wo mi me da se so no kon le o churu ma ton ni wiwa gele me mi de a moto me mi de bodo yi we a e o gbe de kwe kwe mi de bo ka ko ro kon to bodo nu sa we se mi sa ji mi de bodo yi a chobo ka ro to ro mi we e o gele me mi de mi lo kwe ton ton nu mi we alika ji mi ka de a mi ke klen bo son te te fle fle mi to kwe ton nu mi mi to kwe ton nu mi de de ji ton bodo eric le we ro kwe du we pe wo mi to kwe ku nu eric le bi me ka ji pe be ma ye kwe lo si yin ale o mi le ro kwe kwe ton nu do ko do po mi ton le bi we mi na don mi do ipe o e jan me si pe de bo mi si pe o lo po mo ya lo oko no han do ko hwe ya o mi me wo ya do fi bai chono mi to
1: turo mi ton do pe mi si an do pe mi ma fona gbe ya e yo ni su fona gbe no ko yo na tin to gbe me ko me lo ko turo mi ro fi de buro ke me mi de ro me ji a che lo ho me ton na ko fi fa ton do ro pro ko mi tan ji na
0: a kwa re

0: Ah, lo juega con.
1: Monday you go Monday why me in a hard time woman as good as do thing you.
0: When you work at Clam, I saw you finishing.
1: Ah, why you know? Mama ma sa igbo mi
0: eh
1: o na iye to e o ni fun ni no a
0: suno ka wa din ro fo sa wa si
1: po me konu de yo e gbo fo o ta ja do fi ka se na ton e na ton pe ka mo to gude bo bo bo na bo gbo so wo so
0: abi
1: ma o o nya me konu ka ga ni te
0: bo suno ka wa din bo fo sa wa na na blog mo
1: eh o ni ka si ton le
2: Radio Topa.
0: Oh, God, tenet, do a musu ivete si kwe gbe do kevye bo horo kojo Pascal gan.
1: Eyo.
0: Chedwe.
1: Eh, je vini o mi mo de la kia.
0: Eh, oye, je vini, nan abli bono viton.
1: Aha, nou e je vini o je de mo ko, ino je de je de ko e na we o, o mo ni o.
0: Eh.
1: Ko e.
0: Amo.
1: O ko ko e na. Ma o ye. O wa ni ya o. Bo ni ma do, eh, o ri, o ni ni do. O ko do ke, o bo tu, ya mo, amo ni zel, o si de, o bo ton, e mi ko sa we fini o.
0: Eh. Ena chadwe, dokwe kavye lan mi de yo toji anu mi. Nka sa se desire yon ke sin kavye anse se nou katon kwa hame lo kan nou fon.
3: Bonjour na.
0: Demi fon kwa anu mi.
3: Dokwe an ma ou.
0: Be di do da hoe.
3: Kom lan e a el we, sin kalavi.
0: Kom lan e a el.
3: Sin kalavi.
0: E yon mi zomi.
3: Nto si se me, e ou li a lor de ya. Quelque chose qui s'est aimé, maman, on y m'a sorti l'école, si le pot,
0: Agbaya,

0: Nejin we kakabo.
1: No.
0: Era chenwe. Ano ba
1: me
0: tata fuwa.
1: Me ma ya wusa to me ha.
0: Ewa matun.
1: Do chokoto, a uno diga u chokoto ha. Un bisa dime. Un bisa bena.
0: Abi.
1: Un kala ki kambu le dolo numero mi tomba. Ho la si te bo juan do nu mi wa.
0: Regi. A ble u mazeka da yo. A regi ya nanawe.
1: E te u tuwe. Vi. Bo yo no do fi. Bon ye François mo bon yo no si jo mi bon do poni. Mais mi ko do vi amu violence in tok pou gbe o. Vi che lewe.
0: Era chenwe.
1: Vi che lewe. Ni pli bon de pou ti sou sou sia.
0: Ne.
1: To de na re che le gbe o mo no na re bene la.
0: Mo we.
1: Wa li na fom la hu mu we.
0: Tanchi.
1: Wa ndo yiyi we. Sou nu ene yo.
0: Eh oh, asi loko to me choba ya dame ha. Eko dame de to ni cho ibe vile sin to bo se wa.
1: Inyo. Sunu ni le leko. Bupo fiole gon. Bupo ali de na huni o. Amo eda o sai al swai ze be bro wa sai anu nyonu o. Bo vi de you know ke wa bo to atasu o. Eda ni ni mro mo ko tu eleme
0: apa se ko etin pa ko de polo fine bo yin ko pe fide bo ro no se ye do fine
1: eyan ha mede fi bro mo fi ye ton le
0: aha
1: wa si ton be bo ye ma de ha bo bo ita bo yin no ita su de popo mi fi ton po est ce mede fi bro mo na
0: aha
1: ni a wa ru gbe be fi o mo bi we si an le lodu
0: eyan
1: to gbe gbo we no ro mu ya do
0: Owe an gbe.
1: Owe an gbe. Na yo. Mi me ta yo to le do nu pon we me.
0: Eh, ganji.
1: Mi le ko bi me.
0: Agbe bi bo si he go deji ya.
1: Ye ma le ko ha. Ki to de yan jagun we me.
0: Ne.
1: Elo te va na to yo.
0: Eni o de me ha? Eni o de me ha?
1: A me dodo eyin.
0: Eni o de me debu ala la la.
1: Yo un gbe o e me problem do gbe mere
0: eni o esi
1: un gbe do ku jura blogu o so se we
0: eni am agba wa nu fi che hun agba wa yin re sun e
1: agba wa fi de yin yin se wa agba wa nu we
0: ene
1: nyom de bulo toji sun de bulo toji bla ba nyonu de o ti fi pon be wa yin wa nu fi ton a e yin olo ne gubra im lo nu sun ene we o
0: ni ma haji o
1: Raja
0: to ina do ate to ah
1: kwa
0: no zogbo wani yonu oyin wa na hun amo yon de e mede e kwa no zogbo no te e mede we ti hon de suno do mo ti e ke mi na ko de asabi le ba fon guai
1: we
0: e jo fiton do e da su e jo fiton do vi atun asuton e tun no fiton le akaka nu ko mo pa yi
1: ganji
0: ah re yama blo mo ti ne e do mi tlele e mi yigbe nu nu e mi kan gbele yo bo ka yigbe nu no de mi yinu fi mi ton mo wa fi mo me de to do ni hun e do mi gbe asu me de wa ka gbe asu ne e ya yigbe nu asu bo yigbe nu fi de ji odon le bo jo fi de ton do hun
1: ma gbe jire ona
0: a mo ti a ho ko le nu me ton o nu e wa wa ina e te utu e me to le do mi tlele Pon ko e meton ledo ni mag basu ode e ko asu ko kude lo bo e dale gbasu bo gbasu o e so vivi ha
1: kwa u asu kan le to kan le
0: ha ah mo ya
1: eh oui me yon le de to on da bon
0: ah
1: da asu kan le jida ko yi to kan le o ni pe tun wo la ni gbe do mi ko le jawe o
0: e yo
1: you know ni pe bi Wo le ngbe François domo to do usa do me wa kan le bi e domo lo ni gbe dawe o
0: ni wuri bonu fitan
1: ni wuri bonu fitan la sun dagbe de fu na le bomo
0: eyan
1: me na yin wanu fitan bi e de sun do won we na pe
0: eyan
1: eh oro bene po bo mi ni do ko mi o mi na do mo ro me lo le o yi do sala blogun to ko me we bo ali lo kun ye bo lo yi we o na
0: e a chan we Fi afi aba bi aho mewe izade. Bebe dogbe sedo mi do ti toko ji bo mi dogbe ni se sedo. ni to gbe ni se se to da ho mero kan won fon
2: na won fon me
0: we to afon bi ha
2: we do afon gan ni mi so ki me na
0: ah agenu wa
2: we do afon bi jogun jogun
0: agenu
2: bi
0: agenu ete agen jan jan
2: agen to ro po
0: gbe o cha ho eri akuro sa gbe ara bi yon mi
2: agen no ko e na
0: e je ba kan mo ha
2: Ewe
0: ba kan lo
2: ewe
0: era de o ho pe to jenji
2: ma o gba te
0: o Francois wa yi ba Francois wa
2: ah eh bo na we nton yon bi lo
0: ah mo ya ah
2: nton yon bi
0: amo ra mi chele mele se gbe to di asanje
2: eh ganji
0: Mo ero mi da mi chirele ho egbo wa ho de a tenji ya hu de a alo fi de hu ka de to abi aye bi ku so moru kru jebe o de agbo su me kede no no do gbe nu age jan jan mi do gbe nu age jan jan
2: a do tenji ara ahi o to e
0: a to nu ko e
2: na no no vi le ti e to ma ku e o be to be je mi
0: e yo e ra chedu e
2: tenji de me de bo
0: e ja to nko to e
2: Eh
0: gaji yon kontiro
2: Francois
0: to. E wa Francois iba Francois wa.
2: Eh ne wa ki ti wele.
0: Fi ayi la si egbe.
2: Yon si se me ko ti egbe.
0: E yon se mi.
2: Na njan bi onlo.
0: Eh eh.
2: Ni mo pa wale a.
0: Eh.
2: Ni mi gbon kan le 32 mi an do 32. Ni 22 mi an
0: do. Ah bo e la tu fi e na bagbon.
2: Po mi.
0: Eyo. E maka ru maka nu yon le yon do ya nu no ya u ba kan wa so bo ngbo jodo si.
2: Amo.
0: Amo e mo ma da yo mi no ma nu sun le mo ma nu yon le.
2: Yanji.
0: De ma so u wa we ya we so bo chi won.
2: Do pero la ti o fe asi me na.
0: Bi bi pe nu e.
2: Za la di pe sun le bi.
0: E si si we.
2: O de o ti se lin claro do
0: Bo se kit kwa fi do fite?
2: Kit kwa fi na jenye lo se wajok beti yon bi le. Bo se ak bozo me lo se wajok beti yon katu le.
0: E la chen we?
2: Na kou do ho zi.
0: O kou a yiku na?
2: O kou a e, mi nan konu ime nyon le kwa.
0: Abi?
2: Ime nyon le. Do, mwano blok kofi yon yon kwa le kwa.
0: Kwe de le nou?
2: Kwa we yon yon. Ni ayi gbe na de ni gbe ma so de ya. Ara mo tu ya.
0: Gbere.
2: Ama mo tu ne. No vie ne ta ton club a gbe. Be ka na da we to ba pa po na ni.
0: Mo we.
2: Se o tu we no se pe bo ron se bi. Ya o gbe de ba to ta ni.
0: Eh ne.
2: E gbe mi no de bo di ka so e wa ni.
0: Bo ni ma ka je to do o.
2: Eh wa. Se sa. No, ana ze bi tu. Wa da tu. Po tu won ala o tin do fe ko menu fi pe na se wu.
0: E de.
2: Papa mi le do ani to.
0: E o ye da amatu na e kuro gbe yan na ni gba so wa.
2: E o ni joko do, ni joko ne ni oni ba kan bo wa ni.
0: Abi?
2: Oni ba kan bo wa ni. Tanda. Ya don to de ko blo je we, o so n de na ti ya pa ni se ka di ti me na se wu. Se sa. To na bi oyan do ko Ya do ako ti bo ja da tu bo so no ma ba fi tele juedo na ma don ni pa to agun juedo
0: bo to gan bo wa nu
2: so no e ma pe gi bo na toju bo e na toju fi tu ele ya ni on de yen na wa ji o e we ye na toju da ni wuga gwe we abi aku Eo, ina gong beto ni gbo.
0: Nu a ka tun do mi chire le bonu yin we mi gbe eja, e teto a ka bi alo he.
2: E teto a we alo he abi e ka bi alo he. Me wi alo ni ise sa e si yi gbe nu ko ene le. Ni je wa ton lo don kan ji, e si yi gbe na. Ko yi, ayo wa nu nu ayi ko ba nu ko si ton le bi u.
0: Mo he.
2: Ayo wa nu ko si ton le bi si. Me mu ni amado ho. Ton, ton ton ba fun ni. Ni ton na mo te ko. Beto jeno do pato si.
0: Mo we.
2: So e no blog mo ko le na ti de ko po bo hun un. Den de gogo era ka bi ara pe we stop ye jo talk to wa.
0: Eh ene.
2: Wa. Da tuka. na sojo de ya na sojo a so tiwe for dey na ajie na sami yo lo na me na ma plan on ki so dey me na to ta dan so ti te pusa yo le mi wuri bo wa nyon de la no yi te bro bro ti e be na yo do so bi jo ha so bi jo ta si ma e vi vi ya o ton
0: Oh, you're not in a Nick and Viton.
2: Yes,
0: it's
2: probably Nano finu.
0: Teji akito direct.
2: Akan to agbangba, o to gbera gbo le bi
0: ni ja. To gbe nu me lo sebe poji le nu mi. Ei zade, me lo kan wo fun.
3: Alo?
0: Alo.
3: O ji lo na.
0: Me bi fun ko nu mi.
3: Fun la ni. Mi fun a.
0: Eh mi dope.
3: Beatrice we.
0: Ah o si ka jeun.
3: Eh.
0: Eyo.
3: So who is the bear? More than Caro, a man for us to be at that.
0: Eh, if you are Bocolo Yaji do, if you are so tall, ye as a bello bo, or ye matinto, or as a G, but if you are Caro Pay, Chobo, as a talk, a hoddle caro, Chobo almost Sunday, but sooner or day. Sooner ye bello bo there, Chobo sooner or there, near concrete man, but I mean, I told you, if you don't know, they know who can't more. E je ka do mi jirele emi ni dalo e bo ka denu gbogbo wa yo e so fi yo e so yin wa na de e bagbon eyan no de a bo fi ton le wo e no toju bo gbegbe e se temede nu fi oro fine yo suno do kun ano ho e o me o de ni se ho de do apan se ko ten pa o e we na se jonu e ka ko wa ko yo gbe chobo e ye ibe fi e ton we si ton ko be bo be a ko gbe But now we are telling you, no, blow and now we are coming see a choboka canoe. A mock big when I will go see a kime, but Jiro Jijawe, but Vitono Hokpaboda fi yawe, but Videle television, combo television, Moeo, eh, la Cosia Kime, Boamon, Cotton, Edo, Eo, Eno, Dawakaya, Sometan Gurupo, Ekazia for Baton, Bea for Tonle, Vitolepo, Boda Mijele, Emi Taju, Vimi Tombe, Vimi Ton Yon, Yinu, Nuemio, Eponte, Wuda Mida, Subona, Sui.
3: One
0: eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh.
3: Eh.
0: Eh.
3: Eh. Eh. Eh.
0: Eh.
3: Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh.
0: Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh.
3: Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Anyone, you are away.
0: Abi?
3: I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out here. I'm out

0: fe ju iyawo kan.
1: Madonna da o gan si ropo.
0: Won ni okay, ba ki lo fa te bi fe iyawo ju ejo.
1: Wo ete we zo mo mi demi ka da o gan si ropo.
0: Oni oyinbo lo nfe.
1: Ero yovo we mi da.
0: O nlo kawe nilu oyinbo.
1: Emi iyawo ti yo to me. Emi ka da.
0: O nde ti so fun wi pe.
1: Emi ka odo ni do.
0: O nikan lo nfe fe.
1: Ero ponu emi janda.
0: O nikan lo fe bi mo fun.
1: Ero ponu e janti.
0: To ra won jo awon tun jo nsise ni.
1: Ro iye no le wa so to po.
0: Oni sugbon yinbo yi.
1: Ero ti gba yovo lo.
0: Oni onikan ni babe ati mama e bi.
1: Ero pono gewe toton pono ton poji.
0: Igba ti baba ati mama ku.
1: Wene papa po mama ku.
0: Oni won ko gbogbo properties won na ko le lowo.
1: Ye wa be dokun baba ko ya poton bi se do alome na yanu bi o.
0: Olomoju to gbogbo e.
1: Ewe run penukun biu.
0: Olowa so wi pe
1: e wa donu emi do
0: ohun o le fi gbogbo nkan awon obi hun sile kun tele hun wa si Africa
1: emi kun si jo meji to emi ton lesin le bi se dobo le ko Africa to me o
0: ah olo ibi to nde n gbe onigba miran ohun lo n lo yoju si
1: ero fide emi kun na gwere lenu emi te wenu aye
0: obi mo fun ohun
1: eji finu emi
0: oni mistake to n se laye ni
1: ero ti ba si de mi bi ro pe mi ton mi o je ne
0: lo wa ni ko fe elomiran
1: emi wa do mi ni bo da me de
0: lodo lodo awa nibi
1: do mi gan fi
0: oni be ni o nti wonu irin ajo na
1: ero fi ni emi bi agbeji zon ni
0: ara mi ninu oluwa
1: me chele ro kulu no me
0: ninu ijo loni
1: do agun medu egbe o
0: ko si eniyan kan
1: me de ma de
0: ti o koja ilana t'olorun gbe kale
1: bona dasa didu ayi de okulu no si
0: lai se pe yawo e ku
1: mai ru asitan ku
0: bi yawo e ku gangan
1: en ra si ton de su te ku o
0: to fe omobirin miran
1: we da yon devo o
0: omobirin yen o le feran awon omo iyale
1: yonu ene si yin wanu o yale to si vile a
0: bo sona tan fe gbe
1: ali demande be na zegbon
0: idi ni mo gbadura
1: e we zo mo nko de
0: bo fun awon opo
1: now asuku sile
0: oluwa yo ba yin gbe erun yin
1: o okuro na si agba mi ton ha mi me on
0: e o ni sokun mo
1: mi na ya vide ba
0: ko si
1: e man de
0: okunrin na
1: sun mo kontan
0: ti yawo e ku
1: wa si ton
0: ko fe yawo miran
1: we da yon devo
0: iro ni
1: adigba we
0: obirin yen o le fi tinu tunu feran awon
1: mo no one si ze ko meton le bi se bodo yin wona ya le sin via
0: hallelujah
1: amen
0: ogo ni fun baba
1: lojo hallelujah
0: ibe logun ti dide
1: fini we awanu besin
0: tori gbogbo nkan ni yo fe gba fa awon omo titi e
1: don le bi we na jona yinu fiye yeton
0: sugbon ninu igbagbo le ni
1: amodo yi se me egbe yo
0: wa la ibalopo o ti wa nda nkan ru pupo
1: ta gba akonropo didoton ekuado nu ren gbele we ta
0: eran ti pe opolopo odo lo wa nu church le ni
1: mi friend o jemede john joda sukwara gumenu egbe
0: ti won na wa faye awon fun jesu
1: ye do emi jesu ase gbe se mi ton jonu jesu
0: e ti won ti baye je ti won ti ba ona je ti won ti ba orun je
1: bo iro ye ko ran ayi won lo gble ye ran ali gble bo kale fo ran lon me de su gble
0: won ti ba gwara won je
1: agbaza ye to ye ko ran gble
0: igba tan ri pe awon puta ni gboro
1: wene ye moro je mere mi po ta do to o me
0: o na fi wonu sosi wa
1: ewe to bi ami sa pa me wa
0: awon na mara mu
1: ye de we tun agbaza wule
0: awon na mokunrin lati tete capture okunrin na
1: ye dewe tun de no blogbon kakamun ya mo sunuwule
0: awon ni won ma nja nitori okunrin ninu
1: ijo ye dewe no ko ku tori sunu turu agume
0: emi ni mo ko ri
1: yen we mu ejanu kan
0: ki lori
1: etewe mo
0: agbere ni
1: agalile wezi
0: iwa to tin wu ni gboro ni
1: wa lo de ze ko de ru
0: awon ni won ma nja ninu church tori okunrin
1: ye dewe no be jire akoto kino church pa me sunu utu
0: emi ni mo koko so pe mo ri
1: yen we do jenu ko no mo sunu o
0: bi won ba de so wi pe ko fe mi mo le mo wa sosi mo
1: ye kado eni ma de o ran agun mi sa
0: e wo bi ti agbere ba irin ajo awon ti a pe ni ojo ola ijo olorun e wo bi ti agbere ba ye won de
1: mi po fide agalile don ye u jon jajade irodo so zangbe agunton mi pon kaka fidi a galile don ye je
0: o de ti so pon fe wa church mo yan eni ri so
1: de kado mi ku so jami sagbon ina mi ka so na mu e
0: yo ne o kuku lo fe okunrin ni gboro
1: e na do mi na kuku ida yan no han to
0: igboro yan na lo ti wa da church ru
1: no han to je go si mo awulu church pa meda yi aye
0: pelu idi
1: po do yo ntan po
0: sugbon leni
1: amo egbe o
0: awon okunrin pupo
1: sunu supo
0: ohun lo ti ha si inu iho eyi to je wipe won o le bo kuro ninu e mo
1: sunu supodo egbe we ko ja ti odovi de inu e ma so si gan ton son do ene me gbede a yo jan ti eme
0: opolopo okunrin lo ti ha sinu

0: Eye hen, ovo ne biyo kpon miyo, yebe le lan wabiyo, albe be san vi hangwenyon, eye wele, onan be mi gbede wo, miya gamyon no sou miyo, gamyon yi domi keke wo, tu o miya lek oba, ha o mek bokwi, e no vito salen lek blan ya, mi la se gengbe de fi, mi la se plakbe. E yon, ma yi amegan, kasa norbe, miya wezon.
1: Yo, lo.
0: Miya woko me to,
1: ole,
0: mi sobe do.
1: Kwen sa.
0: Mi ekunde.
1: Oh, mi ewu.
0: Eyan, apeto, amegan fofo, onponu, fiamen.
1: Motono, we.
0: Mi awezon.
1: Yo.
0: Mi awe metoy.
1: Ye lelo.
0: Ye fonyo li.
1: E fon, anji.
0: Mi kudo, ofo.
1: Yo.
0: E, maten, non biyo nyase, do genkbe me fa, alu plagwe me fa, miya, jol miya, miya hawe, do pagwe me. E, prezident, Norbe Kasa. Grewe nou. Ofon oye, Emili.
1: Eyon. Mi ka, mi igbe nou. Adowe zon la mi igbe nou.
0: Yo.
1: Mi le foti yo. E kwe nan mi ka dwo. E foti yo, Emili.
0: Eyon. E kwe nan mi ka dwo foti, Emili. Ne, mi a mwle do game video. Na de yo e kwe ti tuon to. Ye le do le mi de yo.
1: Tante, tante, yon. Ya lo kombe kwe yo e legi. Le dat 24 o. Na de minon su su yi do o. E legi lo. Janfan, janfan le lanbe yon legi yon legi yo. Mba fisi yo. Be ma lona mbe kwe yo lo. E legi lo. E legi yon ka glo.
0: E yon. E mi ba. Be ya ba. Kolo e ube e kwe yo legi do. Mi me tete we le senu. Mi le fi le radio zan wato yo. To bon we mi. Ye lanbe do kudo. Mieto zan, mieto ga, olo ne ka koso lo lon jo le utu o, e na kuyo lon go le jo. Le kesi e moun wade, ti tono ewe mi wa, e ye mi doye kande jibi kuyo le ji, na me bui de lon lon la mibe, e kuyo le gli o, ye gli a zan.
1: E yon, ho don kansi o, ho siwa yin, lo, mi le to me yon, to ga e le, do yon holu, e to ga. Ken boye mi adowa ni pekpi yo, mi abo e, to abo, ino biyogbe. Mi bono biyogbe. Mi biyogbe le prefe, mouno tande. Mi biyogbe le merde. Mi biyogbe le komsare a klanpo tande. E nagbe ou mi. Vo, eba imbe, ino ba chado nou nou. Kwa si da lokpo yonkbe yo, 24 me yo. Ma ouwe. Toga, yoyo, ye dokoni, eton le bene. A zan yon giwe, ye ka yasin kwe ni. Ye nagwe ou mi yon louwe lo. Ni ye chan, ason o yi, e ga, ye doa zin kwe ji. Fina mi le strolo si yon malo nan mbe, ye yon non vi chan ton chan bi a ba. Ye yon non vi chan bi a ba. Mlo wele non vi chan nou. Wè sa yon kwa wè mwa ba nan. Ndo le fi ba nan tro lo jè. Mlon kwe yason le. E ga. E men bode wwa. Ma di eme. Ason yi nan vichè fwa yi do te le fi. Le flen.
0: E yon ekpe. E ho kuna miye kanase le. E ho me yon. E yi le hen. Do nan vichè. Bibo boen. E nne a joli to me fi. E yi wè. Yon ma do. Yon ma flen nan vichè an le. E gane yon gada zikwe yo. Mi ma kuku de omya lewe kwa la vi wè yon. Mi an lobe non ho la vi we ni. E ye nou ne nyi an do ba. E ji jomi e cha. E ji we jomi mi an. Ken a zan he an no cha le fwe aton fwe aton fwe. E ye we e go do cha. Kene nyi be mi no zon zon. Ni te te kaka an no vi cha an to chan e go yomi an. Ye le le a zikbe igbe yo. Ye he a go ba ho la. A go ba no kwe go do mi. E yon me da ho. E ho na prezident lo le. Ho no e o ka e do pe yo. Ne mi aton le. Te we yon me.
2: E ho e he na. Un président lo eji ko ede iku yo edeji nti gogulo yi di keken he na e mo lodu o ozonli e henyimi ton mi wa son de me mi mo zoin to kale mo nagbe omi iku yo deji lo itegbe deji
0: eyan a chena mi iku yo deji iku yo leji do mi se ni ambe kweda hola e we no vicha ye mi esen kwe dagbe mi esen li sen kwa lagbe e bon menbe ngolokon bwede ou e kwa tole kene li yo tekbe e yon prezidan hokbone kamile fye be si yo ta won e yon yon vohou mne ka hen mi elon kone ton son kaka kwa sile ne wese yo vohou me yo yo li kanji yo me yo yo zon fi yo o vohou ka hen kwe yo bli nan de yo vohou o zon do kaka do ba jenwe bi yo de nan de yo mi le do mi a jeji mi a de ne yo voy tu kara do ba le novicha e gamele kwe yo me yo mi a se
1: e yon ata yi to se a chenon e bi nan ba hou lo ten kwe yo kwe kbe a son je ou le
0: ke si me
1: a de ho bon me e yon mi ka lou kwe yo mi nan jan vo gande me e kwe yo ton ami ka lou yo e wasi kwe a ton gon e le nou kwe kon we wi va ton e ye e ba yon be mi a yo vo mi yo vo o vo ba o vo e be mi a lo kon be bal fode kande yo sio si yo mi
0: 250 bal
1: e mi bal lo kon mi yo e kpo yo kande yo sio si yo le mi
0: tout
1: o vo ba mi bo mon vo mi mon vo mi man vo na mi ede bogo man vo sa tare a vo je a vo tas a vo sa a vo sa tare lo me po won e bo sin o lo vo ji yo vo yu kula a zan de ma yi ko won o je fi a se bi a vo de mi an ko fan le ko to kun si o we ko si o kun si o si e mi bo lo zan de a se ko to kun si o ton mi se ka bo se ko to kun si a ton Ran mi on epo na mi lo ko to kun wi o me de je si saji ko to kun wi vene me de ko to kun wi va to po me de o ko to kun gban oh o vo ne to ton ojo mi do kado mi ma lo kesin o mi ba so vo go do mi on e ele in be mi son ma vo ne me no vi ne ka do vo mi bo duyo hokpa ton ami, ken gwe mi do yi do lo men ami. Bo de gbe fan be mi son sa, po fan, koto kon an siyo si, ekpo an, koto kon wi. Nade ba we do le. Mi jo vo kan, jo yon kon vo. Mi be yo, mi do ta do kaka ne kesi yon lo. Mi a kaman bu, mi a zon vo do pe. E yon vo nan mi ba zon lo. San de si yon, man de me.
0: E yon. E prezidan ekpe nou e vice-prezidan kena ekwato kena mi do diyo hale dewe de hale fise kwato nou loko do yebe sou komite avon mi maton oleme
2: hon boe
0: nadi avon mi ma do prezidan loko so ye monvo nan sou komite kena ye nan mado do senji nadi wè son do le sou komite e de
2: mi mpambe ọ̀vọ̀ kó ọ̀ ẹ̀húgbó ẹ̀yìn ẹ̀yọ̀ nọ́bíchá ọ̀ kéǹgbọ̀ kó yàtọ̀ dì ọ̀fọ̀ ẹ̀nà hìnà wọn á sì kí ọ̀ kéǹkéǹ wọ́n hìnà ẹ̀yọ̀ mímọ́ lọ́fà ọ̀vọ̀n fúlẹ̀ múmínà dán sàdó tó vilẹ̀já ẹ̀kọ́ àgbẹ̀mídé tán gbá pọ́tọ́lọ́ lọ́fà ọ̀vọ̀n lọ ẹ̀mẹ́ mi àyiná ní ẹ̀lọ́ sàlẹ̀ lọ ikwa hito jimi a inayele, ne ye lo kwego lo sa ovona, to vile do, ikwa hito ji. Inwe hena, novicha azni kyo, e lo do do, lo towe jiene. Gan hemena, mino dan lofan, ikwyo mi hunu de nubwen lo, mi di ovon mo ikhele mele. Mo yo ovon, ho ho lo kwe kwo fwe mo ikhele. Mi mo de mena to, vile tete fan, ikwe heme lo, o vwen ke mi zon lo, e go sou le. Vwen lo, ne yi fan e a hwe lo, e ke mi zan hwe diyo me mokpo lo, e yo fe de, o ki ji, mi mo yi o vwen wwe ni le tete, i kere me le. E lo nye toni o vwen lo waw, di keke an prezidan mo lo, mi ma o vwen, ken ke nan mi mo bayi do, tekbe. ehemi ba yi kwe miyo, e go ton vuyi. E nou ewe kpacha miyo, to vile yo, e diyon vokbo.
0: Wangwa ton vuyo, mi kon vodo walo.
2: To vile e diyon vokbo. Yo, non vi cha mele nyi wana, me ti gono diyan gwenye, e no difane son, yo, hewa mon vode. Ah, mele e o mole yo, kome si jeji. O nyofan, e kome lor de nou goun, ne fan kome si nje me diyo. E la gba. E nou nan kwen nou vyo, un ten lò nou wa, ya lò tete nou. E zoun nan yi kwen tu, e nou an ba le toji gile gile, e a biye prezidant be wo, un ten yi ten yi kresyon. Ne be kresyon we lò, ya go san vò bu. Mi bo san vò bu, honu bu. Na di nan mi zoun e lò, prezidant to, a go deme nan mi si e lò.
0: E yon, ne mi mi an nou vò, e kan me bo, mi an ton le flen. Prezidant, kan mi yon li ki wano e, ne ka de ka hay mi. A vodi ni kwena mi do ne zo mi do zo vo bo mi no loe na de mi zo do ofo kene basio mi go sen be e holeu
1: e yo
0: e ho ba we di
1: mi zo vo ho nbo e be mone un gagalo e yo no do ju yo no do ju e ye na kene mi ka zo vo me na mi no zo vo san e yo ke mi go yi
0: a ba ho do
1: Men yon nan mi nan zon vò san, e yon ke mi gò.
0: Men e wa si yon vò, tante yon ke mi gò zon vò.
1: E yon ke mi gò zon.
0: Mi be mi so kamere, mò de jipon,
1: zon vò wè. E zon nan mi tante le chin. Vò vò ba. Vò vò e bi ba do zon chin nan, e yon den. Men le men nan zon do nan ba, e yon lou. E an ba, kande a ton ke si, se zan fi fò lò kbo. Kwa da fa. Mi be wò, mi a kando to kola men le fi. Fi ne mi gbe vò ma kando wò. Même gros jigbe mi san e bi yon la volon nou mi jwenn me ro la lome e bi o mi bi yon mi akado on le sime Ghana lo Nigeria mi ba yon nou ikon e bi yakon na mi mi ba lo koko ka mi ba gbedo hoji e bi a to me fie volo machine e le vo o ave aussi e santo mi bi igbe na Mi ba zon vò la Nigeria. Mi zon vò la Nigeria. O yon nan mi zon vò ou. O vò e chantillon on o dwe ya.
0: E market yo.
1: E non do market yo.
0: E non ongo rave yu asini yo.
1: E be ou yason. Yason kon market yo. E son e gon. E be yi kon market yo. Be sogwe do nan mi le zon noji. Be mi man zon lò. A ton vò nan kene ka bayo. Kene mi kontant yon. Mi bo yi gbe nan. Mi le kano e yaya demen. E bo doa zanan mi kwa si do we. E son nou. Dat 15 lò. A vwa abana mi. Mi be bo son. Son wasi na yon. Mi gwa mi yon. Nan de ba yon do. E yele hen. A vwa baba. E ton vwo zan de na. Ke na mi zon san. Fo novi che vwa kpon we. Novi che vwa kpon we. Nou nan mi nan wla deme tete e yo kwe leme. Un yo vwa buo, do me de ma le yon zon, do me bo e lan be, me bo e yo vwa do to me le sa nou. Me bo e vwa, me novi che vwa we. Kene me lokpo lokpo le lan nou, mi le se nou. Mi bo togbe ou, mene yon vwa, mene nan mi zon vwa ou. E be ou, kene yon wale fle yon. E zan tan kwe yon, do ba nan mi yon. Mais sur le lambé, et voici les noms vidés, et voici les noms sous-sous. Mais des, et bien, où, en voyant là, qu'un pour, il y a non, voici l'eau, la demi-bio d'eau. Mais des citrons cirés, ouais, et les yon. Oui, que n'aime pas lambé, en voyant.
0: Fichi, ouais.
1: Fichi, ouais, ou. Mais toi, bam, l'eau, des bia, bouillie, beaucoup, et
0: drain. On y est fichi,
1: oh. Et il y a les lambés. Et nous t'étions nos sorgues au. Mille les yeux coucou de naï. Ken bawe.
0: Rolan le kankasse.
1: Mille coucou de naï.
0: Comme y est bien les tovier.
1: Be en volant.
0: Le mec porte le ou volant.
1: Be novice alors, novice volalo. Y est ni chauve. Yo, y est bien non non. Il grandit dans le bois. Quelqu'un est grand manon, dit Georgie. Dans le bois. Y est ni chauve. Va mi balé son nom, mi balé c'est nous. Be mi tiens les nous c'est nous ma. Be quand flalo. Mais nos vies ne sont pas voyées, nous nous bon, nous bon. Il y a un souci, mais il y a un son, quand vous vous voyez. Vous voyez, il y a un bassin, il y a un roi vaudoué.
0: yo mi bolete.